Ya. Tu pui satau u da paridit kemasuk muka i uma kan muli na mainayan awalak u ya marilagilagil kurbeer uma-uma i muli kemua kemua aru papalo ina varian kutayaw ina karatangan urasai ku nia uma kararuan ina sepelan nirmau na dare.